0: Ingi program neha angi min tips tamine tin kaka tikaknyave holi ah tachak.
1: Ngam tipsi ingi laharap. Incho den hi ingam hinanga chenga. Ra nang la en ni ngam hinanga chenga. Ra in re nang la en takirang tan la en tarok harapari. Kuyo andung ne chenga nakito. Ku ngam falen hek hangu minoro hek ingulan in re. Ye uare anone na atke karen tatarik nga jatho are ngam chenga nakituwa. Ngam micha ngam chenga nakituwa. Hino ta hi an echi pa inlaha a inupla en itindri ken indri. Ye hi ay hon ketere ay imhina nga chenga ngay taho im inyaj nga ayi a. Ay tumru tere ay elkato mahayangare. Tasa me ye me am nyi ngay cho tumru tere me am elkato nap mahayangame nap inyangame. Amel pati ngachngati inre nel school no hangcha ngayip mahakap tare ho ore ai harunare lekel pati ai hina ngachenga ngachmal min.